nelongso rasane yen tresno ora ana dalane. Senajan akehe pepalang kang ngalangi dalan katresnan, nanging tresnoku mung kanggo sliramu.

kroso rasani yen tresno ora ana dalane. Senajan akehe pepalang kang ngalangi dalan katresnan, nanging tresnoku mung kanggo sliramu.